0: Kola. Hello.
1: Hello.
0: Me ba cho anchor ni ma kon. Edu program wa fresh we. DJ ni meet you.
1: DJ, da papa na se mami wa ya de pa na me hwe no pa.
0: Okay. Okay.
1: Me ne me ma de na e bi di kwa na e ding. Ba ma mi te yo ba no so an sa na ma nya kwa de koma se se. Ai pa sa.
0: Ababo mi ye de no ba na fa ni ma ko.
1: An sa nya ma ko bi se se mi de me di kwa na e ding. Nti na na me ne me de lu ma na ye na de me sre no.
0: Ulumayati, obeni saadi ama mwai.
1: Bacho mate ba.
0: Okay, na u di bida bayi?
1: Me bacho no ki Tuesday ya.
0: Okay, ababa ni ulumayati ma uo. Me, duwa di maa menu, ubi ya kan confirmu, ame unse, sana odema ono. So, onso body ya mentiye se ulumayi, ema the same number sa, ni akosua tui jidi ya mwini na ye juma. Ababa ni odema uo?
1: Me bacho, mba ulumayati ma amini ya 43, ena 81.
0: 43, 81, lucky Tuesday abo, no kwee dasi. Midweek nusu waho, upi biya, ulumayi free, ready nusu wa free. Okay, Uluma no, I don't see me no abba, nipa me no so medi. Abba no see the same number, chese Ulumai, eh, nipa papa. Ankri ni maakwana, yetu swa, naya sorry. Next caller, hello.
2: Hello.
0: Me bacho me tiu DJ ni, Uluma no swa, yeti u.
2: ASP Jan,
0: ASP Jan. That's just a uye police ni anamu ASP, anase himfa.
2: Me bacho sanet
0: ye. Hey, ASP, sanet. I salute you, sir.
2: Take on, sir.
0: Correct, sir. Proceed, sir.
2: Lucky me na me di dia but
0: okay.
2: Mr. Adi to us lucky Tuesday na me hu no na che said da papa no me oyé na me
0: oyé yes you are kasa o me di oyé nso ampa
2: yes okay daroma me say nya ma no fofo
0: ASP me pato wadaroma respectfully fache me said e be ya nyine be hu se papa na baba ko no de ma obi anu ababa na oluma de ma wan kini ma ko de ma wa ASP mu a ofre ebrei ma wona
2: 4381,
0: yes, sir. And once you know, you see, me that's ASP. Made in a mission, so you are free. Okay, I made you say about hunting. I'm siding about it. Yes, okay, ASP. So, okay, ASP. I know what free Uluman. A police phone paying for ASP. Because what kind of crime I'm semi? Abusia, Papa Nini, what? Mummy, near number 0591 92 23 01. It didn't hear fellas in the mark. 30 Ghana and what for 2 so. Ubia. Hello, next caller.
3: Hello.
0: Me bacho DJ ni Uluman suwa ha.
3: DJ. Nyamin shon ne yon kesi.
0: Amen.
3: Me se shon Uluman so.
0: Nyamin shon Uluman yon.
3: On shon Uluman so. Oma mi kose. Uluman yon. Ena yon no kwa fo.
0: Mamu ahun se Uluman yon no kwa fo.
3: Uluman yon no kwa fo.
0: E diye na mamu ahun. Diye na Uluman yon ya. Mamu ahun se Uluman yon no kwa fo.
3: Uluman ba mi aba. Amane abo.
0: Hey.
3: Oh,
0: ma, me se wo ni age dodo.
3: Me ni age.
0: Okay. Me se bro fuka se me kan se he's very honest. Oye honest man. Me nua ba ye blending ti wada roma aba oluma de ma odi die no. Me ka se kekan obeti ma kekan me ye hu. Se oluma ya ba ni ampa. Me pa oluma ma aba be. Oluma ma aba be.
3: Pa cho ma me 4381.
0: Ah, me nua ba wadi ampa. Se ntina wona ya this time.
3: Oluma onye ma ne nka hu.
0: Uluma so no kasa. Uluma ma me signal so no kasa.
3: Bacho ma me ne nka.
0: Me nua ba.
3: Papa.
0: Said you go dia ho ke kan dia dan si dia. We che se ugbo tun be yudu na nsin e ko.
3: Uluma me boto mu e dru.
0: Yo, ye de nyan go pon asese me dia ba ni ma wa wo di. E hwe sika no su yi o. Defa be ye adwuma fa mo fla ni ma me wati.
3: Ma ti o so nyame shiro lo mai.
0: Nyame shiro. Mi nua ba uluma e 24 si hwe sika no su yi. Wa china fa na se da ma no. Na je mi dwik ni wati. Okay, you know about it. So, Enya, Nichafa, number near 0591 92 2301. Ankri ni maakwana. Yet in the swan, sorry. Next caller. Hello?
2: Hello?
0: DJ, ni, me patch meet you. Ankri wa.
2: DJ, me papa ya me wondo, you no call for, no. I no call for because, Misha, I dash a man for it, then, what is it now? I don't know why, I don't know what.
0: Alex. That is a papa no who say obeti maboa wo.
3: Obi, inti na am me jivi wonu nyo.
0: Ya
3: se am afo le din na na,
0: no
3: de papa no ye den
0: papa no. Papa no ye kwa fo tu ma.
3: No wa den no wetinya am na ma den ma sen iska na ma den da man nti. Mpocho. Wesi mo ye ma hohon, wonya mam so
0: dem
3: ala.
0: Obeya ma dem a, ye nua be ma no. Alex odru o kan fo ntete sem fantini. O se de papa no ye am anko fo no, onya ma donye dem ala e ma no. Ai, enso ne ye se obeye ankri ni ma ko. E wa ha, next caller. Hello. Me ba to meet you, DJ ni.
4: DJ, me pes, me sere wa ma ko kwa ne mbuwa mi. Na me die time aso na me feel na to me di di.
0: Hey.
4: Ti, ma sene me sika na olumaze won mbuwa mi.
0: Okay. Mm. Oso wa sende se wu pebi.
4: Me pebi.
0: O sende se na u din de se impacho.
4: Impacho, ye fere me ayete debola.
0: Debora ayete aba, sister debo. Anti debo, kwa kwa to yem. So what you see, Kadia, was who been and couldn't be any be midweek, what
4: is it? Nanko for the dance here, and a cocoa
0: and a cocoa. Say, the cocoa is sent in Ajibabia, Ghana had ye, Ajibabia.
4: Mate, did you no class? We are no
0: crafts. Missing for Papa and Quanam do on the body beau.
4: It's in his own wami.
0: Mate, Auntie Dibu, and so Akasapa, Auntie Dibu say, Ankrin Marcon. M1 fisio henansi anko fudi na anki ni mako betimi abwa na anki ni mako namba ni 0591 922301 idine de feles ni mako ofre ni bio. Hello mipacho DJ ni uluma nsuwa
5: DJ uluma wakache uluma se ya minge ni kesi na dibi unya wati mfamete fiti kesi
0: isu uluma joso o waha uti
5: chandi ya ama titu fone ya kesi fone timi fwe fiji isu gini chise uluma ya
0: me se man bi frere wo ASP wo se wo ASP police man wo se papa na mne diloto masa
5: ele dance en kofu di no masa me ne kan wo me na to so pre 9
0: 4 times eh anyway ye
5: ti me de men kan kesi na ma twi ma ma wo abetie no aba wo a won ti ye so de wo ko papa na chira kwan
0: enwan me nua mpa cho aba ben na odi ye twato a ken se lucky tv no ji bi Ababa nuluma de mawo mpacho.
5: Uluma ma 43
0: 81. 43 81 wudi yampa. Ani e midweek ni yeto aso nti. Uluma ye kasa wi a na afre na afre di aka
5: onye
0: ka.
5: Usendi sika mze baka dia
0: sisi. Usendi sisi a onse baka all kind of fidi ni so. Usendi a onse baka sisi a why?
5: Mpacho.
0: Okay, uluma e guso. Me sisi sisi ankle ni mako sent no. Gana haji ba bia fi se one ni nipa. O manko fo di lota eye adanse papa. Next caller. Hello. Me ba to meet you DJ ni ya na wa ma ni so kakra
5: DJ mi chia anke ni mako ni sent na ji babia
0: anke wawa ha
5: me so chia mi chi tu ni nya so wabo
0: da be na ji tu ni nya bo e
5: lucky tuesday
0: wo kasa ni ntimi ha bebrebe mi na ba to aba na anke ni mako de ma wa abo a wo so wona
5: anke ni mako ma 43
0: 43-81 correct with the bampa. Wakasa ninti ye in how se open midweek na mpa twa ya no afre no ankre na ni biki wo why okay yenu abe ma no ne kasa no edin so se dabi de papa na ya ma no on kan kasa bo nhye oba bi dia dance ankre ni ma ko ana ye ten so ani asori next caller. Hello DJ ni mpa cho meet you
5: DJ ma ne ankre ni ma ko kasa
0: okay kasa ni di mu ankre ti
5: o ankre
0: I'm going to go to the house. Kasa nane mbese behani pi aba ben ankre de ma wa wonso wo kasa wo se nya menhira ankre no
5: ankre ba be 43 to wa
0: eh na 43 te wa ngana fo modia ye pa wo okay ankre gusu ye anwanwade u betima se de na timi dwi kwate ne mon fo na se de ni okay ankre ni ma kona nkofo gusu e bo na baso no abusua obese odi lutoa Frank ni makwati enidi mo ne number ni 0591 922 2301 ofrenia otosubio. Hello,
6: hello DJ,
0: me ba chumi
6: ti na me chade mi sika sisi abu tanke ma me jabe kama ba jia
0: seni sisi ya anka de mama wakan o so seni sisi ya unsa beka.
6: Okay, let me send you a
0: message. Send the bra. Okay. Me the course ninyi na aba ewiye. Abusiam pa cho so sika na ready a utimi send eje. Enye ready so o kina uncle se o send ya o de mama wo. Abusua ye ko uncle ho na no disem a etwa to. Me ba cho uncle. Asembe na wo ka kire Ghana fo bra wo kina ye betwa midweek. De me ka kire me manfo nyina ni se. Obi a nte mfa ba bia. Se de mo fra na mo ye company se nko fo abu mafa so no. Na mo nyina mo mpa ready. Na muntu santene sende musika mame ankle ni mako na ba amede ma mo midweek no ebebo ama munso manya sika de di mo huduma yo anke ya dasi wo se obi amparedi ya ntu santene sende sika ne ma no na ba na wodi mame midweek no wo kina no aba ne bebo ama nya sika e de di e huduma me pa cho ankle number ne 0591922301 ni dine de Felix ni mako o sende sika na 30 Ghana na oje o si two numbers na ode ma ya mamomo ni tie a adishimama ya kramo
7: adofuo ahwefuo anya tiefuo mesrem se mambia kwaba na maka chiremo se mepacho program a edusu aye babe yi no mepacho aye loto program tie ni na hyene nso me di ka kan okracho no hujuma di aye babe die na wadi je ho a obetima tie wani je ho a obetima di ofidi na to na wotie die e kosuo na mepacho no mapapa bi wo mu a wonso wanya bi eye loto program enye baba ye eminti na medical akato se eye loto program enti mu amani jilo to hunyina maboche nku amuti afidie no mepacho mu hu ni se eye loto program ena mede ebremo ne no so edi yedi ni enhyira bi na ebrem loto program awati nyina no mepacho we ye different obiti se loto program ne buofu mepacho me ka kire wo ne dey se loto program we ya baba tie eye different de enti ameka se different ne se obi aba afidie soso obeka sa osian media mepacho me jiska obia obeba radio we su bia so be kasa bia ka kire me oba wo no twa bo atwo mepacho magi sei obetu asiansa na mda banamam but any program na ye baba ye no ye ni ye nua ba bi ana mpacho abi piem wo dandue mu ha ye nua ba bi ni ni be didi nkomo mepacho ti ni ye ne chere so na ye nua ba no asema o ka kire ye ne se ono loto program a wo ye no mepacho ono on charge obia ti ni on kan kire wo se Chieske biya anaji abano. Epacho tini. Sede aman foba so anoma kache wuse. Ube tuye wui. Ube tuye 1 million. Ube tuye se no. Wasi onono program woye no. Onka se obe ji ubiye siko. Obe chaji ubiye se. Feske wui brand sana wadji abano. Ba tini ye nshiseye woho. Nshiseye woho. Ne nshiseye no. Enebe mo huse se na yemi abane eka. Epacho tini. Onu ankasa. Memo onu ankasa tune ni mutu. Amu huse. Sika wui. Anase mamre wui na obe ye. Ansana wanya abano. Baso oso be charge obi agi ni sika de mpajo da bi enti tie program ni tie ni na maka kadu se loto program we no e different sa loto program we no de enti ye sai esun ko ni se e be mo nya loto ni bi adi e be mo nya loto awatena free we ho obi atena ho send sika buru ni pass ama ni pa be 70 obi atena free be ho a send sika make say enu akra enu ada obi ji sika di ka tem se me boa enu obi ji sika di na zo nya be ni bi anya de endi ba me make cho se program we ya ni enu aba ne baba ye no e di sika e brew tie ni ya so ahwe nya me waya so ahwe aduma mo mpanifo nyina so ahwe egesi fiti ya ne de obi abrɛ okeke eru tina me ka jose me ma obu mfune nya fidie ni mfiria me nya fidie ni mfiria sa dabi nya abotre ne tie program no na maka kire se ma me no e wo nhyira bi e de brɛ wo e ma ye nyina ye ho atoye e wo lotuntunse mo ye twa ye ndie no afi we de to twa kura wo tie program ne e to twa o so benya yidi na so tima ka se ma me we ne ba so a o ma wonya loto ni bi die e ti patro quickly no ye nua ba no ha me pese me cancel nyina ye nko ne nchen ne fa dwuma die no emre osisi a me nua ba die di kan question pese me busa o pa ne se e di penti kura na wo de wo si aba egbe wonya chaje obi a na wonya obi a sika so ma ji aba
8: me nua ba ma e ya mamre wo ho hwe ye da ho no no loto ne be bonti de na wo se e di ti na wo se me ji obi sika
7: oh okay but won se ma me mo won se amafo ba fidi so o manka se trouble o mo pe obi nsendi we no maji obi nye we no maji bi kura je no ma bibiru bua amafo sendi sika mo mo kura no o mo sisa se sendi foforo na mamre bi ho ansa enti wo de na ye me nwanwa aha
8: me pa cho ye den de amamre wo ho kuku na ye som no no utwa ntro o ho e be kun enti nya fe me na ba ba se sano aba ba ji sika e wo we ho asama me kan ansa na me ba be di nipa me ensa ene twa ntro wo kuku ihu a eyi ni eyi oni free ho ti me ntimi emi twantro e wo hunsa
9: ah na chese nya first time na ze kukure
8: ye fiade ye fiade ye fie japade a ye som no na adru mi so nti mi nti me twantro ami emi yi mi firi ho
9: na chese wo twantro fa ho be yi wa firi ho
8: sa pepe pepe se de ye ma na wo ji hu sika bia be yi wa firi ho
9: sika ni kwasa wo ji
8: sika ni kwasa wo ji
9: but ye wade bu ho no obi timi be ye
8: sa ha
9: se me matis ye se nya enye loto aba no kwa no wo
8: ye be be be
9: ye so bi pa awo
8: bebre awo wo pe sika o pa kwantuo te se e good kura wo mu fie na pese
9: uhu ba bi e sha
8: uhu ba bi e sha ne nyina ye ma mu
9: ah na ji se nipa ni ba na ma ya ma mra guso
8: nipa ni ba ni ya ma mra guso
9: na no wona be kana kuko ne be kire de wonye
8: kuko ne be kire de wonye
9: me
8: me de sa woni se me ye nipa
9: e kwasem no kwasem because the entire money one say loto di obi a charge obi a yisi etima am ye na say di yisi kan nkomo yi on say ye kru ha no me ne di entire mama yisi so ne say entire mama re ben pa ne wo ho a se obi e pa abani bia ne nsa betin aka ba no ko twa bra wonye hwe no e ya mama re ben e ne wo ho
8: mama re wo ho ye simple e ye ade a se wo na wo kwetwa aba no 100 cedis a e wo se me na me di aba ne ma no so me twa 100 cedis ma me uko twa 50 cedis a wo se me a me di aba ne ma wo so twa 50 cedis en twa ntro uko twa 100 cedis na beka se twa ne 20 cedis a
9: ebe ha
8: ebe ha
9: na eno no me busa se me pacho enipa ne betwa ono ane de na wo ho na wo di odi ama wa na se wo twa ne de na on send discount ma ne want to twa odi
8: o send discount ma na me a me de twa me de
9: okay na se de ono no betwa no
8: ono de betwa no on twa no na me on send me de ma me na me fa twa me so me de wa
9: Menu abade enti amami su mi asimi mi pese mi susu ni se mi minim ganafo obu ho ade afu enti no obeka twese fa aba ne cheme ni fa ti mi twa wi anam de aseda bere chiri mu ye man pa nti aze
8: aba ne de ye de che wo kra wo twa emo
9: okay
8: enti wo antueska mamre da ho so wo antueska nje
9: na chese wo de wo ko twa no
8: obu ma wo ko twa no
9: twa bi same thing ema kuku no okay okay
8: se wo twa ni 200 cedis a wo send 200 cedis to amami so amim
9: de twa wo kuku kuku ni mu okay on se he mamme mi ni maga fo obi ba fide we sukura mpo na o se ode aba no wa charge kura obi fo se bi de miniska wo me patcho ni ma me ntwa bi mi aba na bo na me da mo chichiri mu ye o mi
8: ni sa no mu nye ready some person mu nye sika
9: okay
8: obi a wo pa de wo ba bi na so pe ni free a bi bia
9: eni ni ya na je se wo de di wo betwa wo ho no
8: betwa no wo
9: the same thing di manana
8: same thing e di manana
9: any way di intentem so na me pese wo do na ba ni betu dwa na question wo no mi se bu something number na e sen
8: me number ni ye
9: 0597 31 8104 0597 31 8104 Okay, me patro number 0597 31 8104 0597 31 8104 Se gana for monte and come over here, Mammy Amin Chimu, Namimini Matia for Minimum de Moye. Mammy, she said, oh no, Umbian, no cuckoo, no chant Nemom de ye ni ebia ma me pacho wo ye frem na so masi me pacho mi so aba na metwa ni sent ye ni mi sent se dia mawo na so de kwa kwatwa wo de ti ni ye pa ne chene so e me frem me kaze me de minister wa kaje so ye sa wo ye serious wo se wo fra me pacho ebia ye frem se aba na metwa 1 million enti metwa 1 million so ma kuku no aba na me pacho metwa 50 cedis enti me pacho mi so mi sent 50 cedis na de twa ma kuku no wo wi na waje aba na kwa kwatwa we are very simple, Mr. Emma. We may add the beer adding, Mamma Frabby be open for no. Obey the ban or charge and coach your cordial banner. My cardi woman in Adia Joe. The number be 0597 31 81 04 0597 31 8104 0597 31 8104 0597 31 81 04 Menu ba na sese ni sei no mepacho wo enipa no etwa ba ni wie na nkunim die ba akira mepacho aseda bi wo ho na bi fufuro wo ho
8: menu ba ma aseda wo ho ani se obechem miensa na de ba kwa ba ni eri akoma chere nsomfo aseda wo ho anu
9: na kese enipa no twa ba no di a obechem miensa ba kwa ma enye mo
8: di a nyame di a debi nyame di a
9: o se kukuri chese mo fa nkoma nko ya doye
8: fa nko chere nsomko
9: ya nyanka
8: sa nyanka fo ene kuna fo baby a wemfa nko ne fa nko ya do e ma o
9: ei kuku bi apie wo busua bi mu papa
8: eno ana aboa ye ni o udi no krenko ama kuku ne dia bibi a wo pe bia wo ka kuku ne de be ma
9: na kuku no we di wo mu se kuku no ene e wanya wo hinfa
8: ana roba chichiri hu esi ho ntima me nipa ni mie hu ne hwe na me nya me menses me so me nye ye
9: ah ti ene she roba mu na wo busu na kuku na do ma bobo mu Abusia, Kukuno, and Ibomo. Ekuku ni chira uyi ya ibiti mokumu because zewo ka chire se enipa miensana kuku na kuma nsana oba bidia de wo busuem eti wo na edebe na edebe na kuku ni chiri
8: de chire enema kuku ni chiri unya o miensana na usoma ibiti mi ekum
9: okay
8: oji sika ewo ho a ibiti mi ekum
9: sika so sense sika de mbaji bi bata de sika eni fa kwa
8: sika eni kwa sa wo je se ni kwa sa sika bia nya sika bia na wo sa wo je
9: ah bua na kutwa ntoro
8: ha ha kutwa ntoro akoji sika bia kuku ni bekum.
9: Okay,
8: so,
9: okay.
8: So, yeah, ba, and kasua yeah, ba, esa obi kun.
9: Aba se sen.
8: Aba, I am wa, em wa.
9: Na jise mfase lotu number, no?
8: Aha, lotu number, so, aba we de bebo, kuko ninyi.
9: Na wa udu trim ko ba.
8: Na wa udu trim ko ka, kuko ni be kun.
9: Ey, na jise ma menti, na jise, ba ya yebe kwe yidye, na jise, no kure trudu.
8: No kure trudu. Tila, omo amu, diya di kan, fono mu ba bebre, na sana no mu yenti na kuko ni yo mu furi hono.
9: Tipo di odi no kure trudu.
8: Meni da hopa ha.
9: Wow.
8: Nana no mo makasa ti ni kwan se we die.
9: Na yesu kuku npa chu ni de bia na yi aba no.
8: Debi.
9: Ni de bia na yi.
8: Debi.
9: Ono di open.
8: Do tama open no. Ni we yi.
9: Okay. Ti e kasa e die. Na yesu bia you ready.
8: E bia you ready.
9: E ni tina ye kasa life yi.
8: Tina ye kasa.
9: Wow. Ebusia fo me pa chu se mate. Wo se kuku ni ntwantro. Ono kra wo so kuku ni kra no. Otwa ho ntro a. Ebi kun abanu wode mawo na kuku ni kan no no adede timu baba na ebi kunu itim pa cho usidi no kure me minim gana fo de me mesiram no se e me kan je nze e va te o musica e 5 cedis me sam ube 75 cedis e dia mama mi 10 cedis o da bi wo se di ube twa no na en kan je mzo ku twa ni 10 cedis we ye ye die e ye once and for all eti pesika ne twa no mu nyedu na kuku no wo se nyenye da bi na yiaba nyede bi na yiaba
8: da bi nyede bi na yiaba present ama me kan se we na tie fo ntie ni ye menye omo mo ba fide so etwa ebetwa ntro se wanya aba betwa na embo no menye bia eti mo bia fa anche ni tim se me ba fide so abe ma aba embo
9: okay
8: ma aba no ebe bo enu nti na nya wa akura mo kura mo hwe tama mo frem bra mo bra yansa na
9: anu kure ye flo bread ye bread pa ansa na ye nya opa
8: eti me ma fide so
9: no kure pa
8: eti me ma fide so me ti ba bi na mo ama ye de ma
9: ya flo wo enti ndi ye ai
8: ya fe na me beye ho azan wo anum kuku ndi me ewo
9: mu
8: oba ye de ne ma wo be hu ye no kwa ne dia dance se menye afrofo
9: no kwasem
8: na samba ko honi mimi tu menya me menses enti kuku ni so menye ye aba no so minti min so enti je se me chi amen ana mde namba ne be ma na wo de be chama etiefo
9: ah na je se o chi amen ya wo ka se wo mbi kuku no mo yenhwe no ono ne be som
8: kuku no de mra e wo hu no nya o menses ya wo nso
9: som waka ndi wedi kaka aha
8: ti si ya wo twi no sa wo ntimi nkonko ye yi aba na wo ntimi pa wo sanka
9: nka oh okay
8: ese be ku ato atwa
9: okay
8: enti ni mra e wo hu no ti si ya ti na me chi amen be ko be bia wo same no
9: oh okay
8: se be ya bi bia ni a
9: ono so be ti me dia ye oh okay na se na na chi amen ana epe enti obi pa ba ni bia
8: etu ofra o se chia meme pa aba ni bi o de aba ni be ma o de obetwa no no sabe pepe na wose wose ndima o chia meme ma o de aba ni ma o
9: okay
8: enko eme sende 50 cedis ni enko twa 100 cedis
9: oh okay
8: u sende u twa 100 cedis ya sende the same 100 cedis no e fa ma chia meme
9: okay na se de obetwa no twa sabe pepe na wose sende ama na na chia meme no nso de
8: wa ndi no kora
9: BBC a
8: de BBC a u hwe me ahe na akọ hwe me.
9: Okay. Oh, wait a second. Me need to be between throw on. Abanu between 50 cedis. The same 50 cedis, you know. Now I send them. Abanu so abanu so bovie soa. Ube chemo miensa. Odo wana na chia media komano. Eno ano de kwa koma nyankano. Aha. Tipatwa number ni biyebuno. Eje 0597 31 8104 0597 31 8104 0597 31 8104 Megidi sana na chia miensu ni mama mero hobi antu wandi. Eni wunti mi chan throw biya.
8: Amamre wo hu nyina wonim nananom eba woro kura so chea mo ne osi ni so na wadan bibia di a che etiefo nti won di bibia ni ho akwa won ka me ho
9: okay abu chenye we di suru bia di ho mesrem a suru bia nyedan eni ho nti no mpacho opebia eno anse wudi hu juma we di wose di obetwa no twa bi fama no and we are seen be ready wa e wo ho e nwanwa e ti pa chona na chiame ana ye be gya dwuma die e dia ma no e ti no makacho se nka cho se dwuma die ye be di ne no e bi nc da kra e bi nc da ti mesere wo mamuma we mpa ye ho mamuma we mpa ye ho de bia me ka se aya na magia ba ni bi minni ye magia ba ni we sin aya ne ha dwene aya na nya mienim no kure ni sa no ma ne ha dwene pa e ti no mesere bo an
8: presenter wa men kan che tie fo obi o tie mi ne bia waye nkunim defo ye ni ye die emre na edui be bia wo a wutie mi bia waye ye because kuku ye mpie basabasa ena kuku ye pie die a wo frade abane bi nkun ade nkunim die ye wo dia ye die ena wo kuku yi hu de hia ne se obedi nukure wu twa ne 50 ma ye hu se wu twa ne 50 ne send 50 nso ma wo mu enko ka se wu ko twa ne se no abesend se wu twa ntura de ebeto no enye papa.
10: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
11: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
9: Na se bia se abraba ye bodi ye nkure de yeka de bia yeka chese bia se opese wudi ye wana mon ye bibia bokoboko na de tina bia se cha ye nkure ana menye huade bia we wo ma na eden se wutwa ba no bia 30 cedis se wutwa 50 cedis waka nokwe na eden achiri ni panse bia mede minisika ntimi de mitwa ni se ebu amde musika ntimi de mitwa ni se we ade bia ye eden menye nisa tiefo se de amafo se wo muz azan e wo ye fide we su no a ye na ye die we adi kuku na ba no wo betwa ntro menye ni da si atiefo be yesade me nyini a dabi dabi dabi
8: obi a somfre no wonji wonji abani bi na kukuo ne mpie basabasa
9: okay
8: e pie nei week ye mu na epie kwa menim da na nan beka se me fensi wo
9: okay
8: aha ti menya de si wo pe na te se
9: etu etwa
8: no no
9: okay
8: nti sa mda ye pie ye ye ensenchre ne de obi a fre no no so nyi ne ensenchre ne ni bi
9: okay ade me nyo ba woni bibi me pese die dru me pese bibia mane tum na dodo na omoti yetimi fa ne padodo e mane o mobile life na wankasa wo no mukasa na afei na bi obu ha wo frɛ wa sende me pato be yesi because ye kasa e kura ba musi nipa be ten asende aha nipa ten asende pato mo ma sende ni nyina no na na chiame e di abane be mo obibia me pato mo hu se fuseni alasan e pato wa sende 50 cedis.